se enye eurade na oye mebo afoa anka akakume bi na mekra akotina komye mu nanso esan se eurade oye meni omie no ye mbo afo ndi debia onyaye mu debia okomaye odimaye